kuta meba ewie me kasa kire tie arita meba me kuta me dio na me represa ya kuna nyume pia da city menye meba sansa why are we boa meba why are we boa sa me bra na soa why are we boa sa oni be pam akodite si adu me never such a wagne na subabi awo mu bia je abutu ma me metra wakoma ma me ne yiri wakoma ni mo esansa ma pen ma hini na pen ma ti anyu me ma wane nye no monsa na emom ti adu me ma wakoma mu bu na sesun suma tade na weni ahunya kesea wunya wenya di nyina tie osori anyuma etse sei

kwakwagye ntro di ku ni ana wa nwuntune no onyame atemwo bawso onyame me se natemwo e bawso ne ni ba ye nyuma wontume nyanyo kira se wo sho se di di bi tene be kom maram so akosene ne eh won ku awo na na ni yesu na awo na abo onyame na bi atena ho ne di bone na brebi baba richa wa de na ba be se won ne wo so sel Yama se yeba be ye tuma na me yafu ha ya crazy for baby ne yeba ya ka ba bi ani esa na ya tuno no abodam abodam abodam of Christ ni ame pesa ni kacho nyina le se na ka ya se se from wa sa be to brebi atamu brebi atamu me kacha o se se ka fo ni nyina e pon wiya Nama ko ko prefo ma ko sesa eh intego nasi emun tafra emun kakape na me mai ani mi kuru ababeti

0: Kwame na miyesom
1: mi pesa mi wuna mi pesa mi jano ayameyo
0: sa woni tia nyumi na tumi bini udi asia sa tumi ni yesu mwenja nkane ni sa tumi ni yesu mwenja mpani shafo sa woni tia nyumi na chichi wabi koswa yesu kista wakini jaye ura nyumi ni mo tumi ni mpani shafo

ya ho sanchane ya funu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia meke ji wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wasiesie sabre a oba no onwu ate me se onnia no obetna ase me se oyire no betna ase okunu no onwu a Bastan de bro kayama mayama sahana tresem ne se emri bi na yesu richam o any friend for me no be body channel amutsi amusi ahuya mobo david ba na yesu bi sa won se moji ni se metumi aye wehi amobua ne se ha ni owure

any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji ni sa metu mi aye wehi Amu buwa ni se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En a yesu tine ni sa Wadi ka omwe ni chire wansa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enyi mkwan enye sa mamu Mesi ya huwa no huna di amu mwa Hey adi anchi sumpo